0: tēnei te roto tātou i te tuatau ātui tui anga ki te iti tangata. Ko ia oke te nūti nō te au mata ki nanga mai. Ora ono ki te ora itu. Pimo nū ko ki airani.
1: PMN Cook Islands.
2: E mana ganu i te irina ki mai nei ki roto ia ku.
3: Kia ora tātou katoa te aroma tō te tui. E te iti tangata turou, turou, turou. Pimo nu kuki atani. E reo te iti tangata kuki atani.

0: This is PMN Language News with PMN Samoa.
1: E mō mō lawan whawhenua i atu le malu malu pa i o Samoa lau whaafonga tapo i mali nei tūnā. Tā lofa lawa, mā lori sa i fui langi mā mau mā tafi. Usi mai lori whaafonga i telefone o lea solua. Luisfu lima o kuso luafe luisfu lono, ale lima tolu tasi pi ai PMN i Aotearoa. Na faani ele polo ofesa lu saifu malolo ina la utele, o le faa tupuna ia le faa mai pipisi ya afia ele maanava le isu tafe ma le faa ii, saa mafai ono pui puia. Fai mai le Health New Zealand, o le vai tau pipisi tele le o le flu i tau sanga o mavai. Ma o le faa ngai na e fale mai le fai tau selau e ta otonga faa apitoa, i se tau mafai ngai tau lima inai. Fai mai polo ofesa Dr. Michael Baker, ele mafai ono balo ia ina vai tau o le flu, ai olo ia ni fua fuanga i mawhai o na whaia a ole i matua whai na tele tangata mamai. Na ia tā ua fōi, e uia i titi le nau nau mō fua fuanga o wha mai pipisi a o tonga fitinga ma le sona sa whai alwa i taimi o le COVID-19 o mawhai nei o na wha o ngā e tonga fiti ai le flu. Wa wha anau wiloa le leipa la tō u fua fuanga tau tupe mō le pālota. Ma fola fola e toi fo ili soli tu la fono, ili lua afe lusfulu iwa ili lua afe to lusfulu, e fa e titia e ta lafu, fa e tuina te ofisa tu tu atasi al parlemene mo paketi, independent parliamentary budget office, pe a fai e filifilia. Na sa unuole ta itai ya Chris Hipkins, ole ato e fa atu ala na vaenga fa upfai se tu langa li lei, a ele fai e isi awala, e fa a fai ngatai leo langa, ma le wha iti tio au au nanga services. Ta ufo e Chris Hipkins, o le afa angalua le leipa, tupe i vae ngai manu yai New Zealand. O tato fole mai, ma onga, a tina e tele, to mai, ma pisi nisi, e wha atupu i nai ngā ruenga. Pai mese tansi sa avea mo mo masui o le pale mene mo le au talavou, na te langolango ina ni vala au mo situ la fono tupulanga lumanai. Ai te tau ona yei leo le Pasifika ilona tu si aina. Pai mai taila oro anu, e mana o mia i tupulanga tala vau Pasifika se whainga le lei sili atu, na ilo na o folofolanga e winga le lumanai, e mana o mia se whainga whaale saifu malolo ina, a tu ina e maava noa e ao ngā mōna atou le tele o tau sanga, a mata atu le taiminei. Isi so isu enga na tamai a le tall bed mills, na mawale valus fu lupa sene o tangata New Zealand, e lango lango ina si tu la fono. E mana umi ai le malo, ia tanga i le afianga umi o la to faai unga i tupurango le lumanaing. Isi au te renga, e fitu fu litasi pa sene ni ta ua tuma o a inga elele lei mo tupurango o a tayao. Ai meise lava il sa ilio ngā ruenga, pe a umatau sanga o a onga. Te alua tamu talavo o le atu ula ili faa msironga o talavo i Palmerston North le atu tofi, isa leo leo, ali i leo leo na manu o ti ngā ina le tae o le atu onai, au faa atutua ili leo leo ni Combs e polo kaile awala i Kairanga, Bunny Thorpe Road, ai soa le taavale ma le lea ese, ma le mea sa ngalua ili leo leo. Na awina atu ili helikopter ili fale mai Wellington e isi tulanga tu ngā, ai tonga fitia leo leo lo na lua ina manu anga maa maa. Wa mōria le awita avale le taupulea i mōrianga le ngoi, le tūli ta avale, ma le awita avale wha atamala, ma le talavou lo na lua, wa mōria le unufale wha atoli tūla fono i te tonu o se ta avale. Ma le tāna wha ai o se waa sa mata mata i tafola po le whale watching boat na malanga ini suyo le ekale si engelani ni usila na mafoli mangoto i tonga ili astonai. Na li potia ele Radio New Zealand Pacific, e to atele pasis in tau fia mo steimpu upu ili fale mai, a ele ai nisi sa ti ngā ina. O fō mai mai New South Wales se Australia, sa awai se awa o ngā ele Rotary International Event na wha asao ina, e na a fia. A ole ta ape, na ta ita ia e epikopo, fa i fea mi ta ita ole Rotary, le ta talo i fa taimi fa manu iai, ile va enga sa afsua swani ma le rangolango i taimi fa ingata, sa anilo i manatu ole afea nga iai. Le fa to amai ai leo sinoti a wao le Diocese of Polynesia, sa usuia i nuku anofa, a sui mai New Zealand, a toa ma le Pasifika. Samoa, telefona o li nei yaso, nu te leina na utapua inga, i inga pula i Maria Makelita tuu, so i fua.
2: You can now listen to 531 PI on iHeart Radio. Download the iHeart app and search 531PI.